0: Jingi wala. Elawan welcome. Garoma nga baiger nga jagung. Respect the Banjilang nation. Ngaburungi nga ngale nga jagung. The land nga yabugaya nga bunjang nga. For pretty flowers nga yamburgaya nga Banjilaka. And pretty butterflies. Nimburgaya nga bugurngaya nga jaramba yawa nga apa bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang nation. Bogulbe, good thing.
1: Hello, we're Amel the Sniffers, and turn that volume up loud because you're tuned into the garage on Bay FM 2482.